Oh, literetek, ni no nareka, no ki yon tai pana ya radio station. Ki pome kwa na futu e, ni ki pe pere to man ya kikpu radio, yu ha pe, me kwa na gota kwe. Na si mata kwa pere tapu kwa na ya country hour ni no ki listen to your song. Me kwa ma ni kina manu kata tsa pa, na si mata kwa pere ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Ni ki ma ta kwa pere ta, ni yamu no ki jam party, ni ki ni sa nga tsa manu ta ki ka pa, ni tsa. Nino ke kina re kuna pa pere ta me ku listen to your song he said te na ku ki ni ni country hour me ku te pets ni sa pets ni ma tsu mo dog pere ta mo na pa ni tsai a ku me ku na ki po me ku ki ram ki ts pe no ti ke si me te ki a ki ka ma pa una no ro ki ka ta pa ki ka ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na